Sa mi bo udina, mi bo udina. Koto jenina, kutuwo, kutuwo, kutuwo, kutuwo. Obyara niwa, otisawo, minyan kupon. Udiya.

0: opportunity na me cause sika ni bifie
1: anka stress na ho ameka sa
0: abla sika ni to table
1: na yene ne men na di divie
0: ye di divie no afren ba ya wanu mo adro ni bi akwasi wanu mo adro ni bi koko wanu mo adro ni bi e bia me no fira bu sua fi bi enso ye di divie nkono mo duro Tumna metiase, remuna meke kamil.

si we so na mi ama ama go baba baba di ni ma wa na wana ni wan hunu sa wa urate kanya tata wana wa bo ame. Oh,